Maoy itaroon na hamutuk ona, no reza tiya ona, orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tiya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Malu kung ano yung sira, pamutok palihohaw ng imar, pahaw niya belo ng trinchi, ha programa, inangamang niya matadala, balabarik normal niya di jumpa bimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimento hatene no matene kenyan. Tiap malu kung ano yung sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida, hotitulu hari damai.